pun nepukin jagate sane galang kadimangkin. Tis rasa mesuwer angine napi male dini di tengah carike. Duh, rami kadirasa girang manah ipune mekaleilo.

aja rame saja nang kiceng ngongkong di urung siro ya nih konge siro nih tekon me kali jani subah ada tamiu tuh nyenyet